0: Life 101 Radio, Living in Faith Every Day.
1: Ano ba to ti bravo po siya? Ah, libano ang pil bagay, eh. Ano kundi tut salva nyo, eh? Numero 1, c'est qui ça?